0: kamawa akarasan serant arak tan monat hilana kuyagana ka kamat akarasan o negabas purin ani kharak akhalawi tay pero aver kamak kuyagaro katort ayana ka lograr purut ani hermana walik purin ani white askuro ki banai yuk sa to qitar asinka ki mikrofona karap kat asisina madermana
1: hermano akara tuna ya primeramente akaso ma oxero asintios pagarta tatemo na sinya pata kuyat esima ta ke 21 pata sin ti pinio yus pagar ta sin un to lugar humana karura ke ukha ukhane saka radio token ir na kapta humana karura ke yus pagar apas humana ka ampi ir na kasip ka kim ampi humana ka hasta altur sarta pham u kamera humana ke pan na yach aman chata su unja su wait humana ke pan aka radio token na yach hasta na yach ta kuna yakina kan na yach hasta chui man chata su unja su wait o kato istarak to hani na mai Is chokiri ki panti pan na yaha kar port anyway to print anyha isa sinan akahalaw yut kas ki pan port anyway kamera ki na yaha sinti pini yus pagarawait hichas na yaha kam kuerpo na kasusuto kam ay besa kinas liakt at kira ksanak chaka ugarat na yaha kali kambia ta mischo yaha kumar hanchin kusi si chui mandre ki mischo yaha sa sao sa wait o kam sa sao sa wait akaratun akasumak sa port ayanito chamanti kam Port ani sa kamsat ko te kanawa bin na yakor port ani kaje kay hanyo na yakin na may Dios aro burlas kirist na hakir burlas is kirist sa port ani wait Dios ak port ani to akaw lugar ang chakay katas wait o kamera ki ambi akaw na kaharos ko may ayoko ka o Dios ang taki pangkas ki yoko chas ang chesu ambi ko na kasat panus Dios ang yan apt arapit pan o kamera ko garap si impatrao na kapar suintis pan o kamera ki ko tul ka wakaw tiyara ki puchas ko na karo Dios ang yan apt arapit pan Dios ak saluto tul ka ha uso tayo ko sumak umar sa nung tuk tanso sa usawa ito makul tasi na pitan ko Dios ang na yako kaya sa abiyo kaya usawa impi akarok purt ang o Dios ang huk ambi hach ang taki poderoso ka o kawa na kamas ischukis ki haniwa akar ofrin tasi niya sinamaya ki Dios at may tasi niya sinamaya ki na yako rasyon ng pealo ha ipo ikin tarak sa tarak taniwi na maya ki Dios ar pal kay niya wal kawa na kama ukam na iham yak tata na kasuti sa pati rin kasani sa pap ki Dios ang biski na yako ukam may tao hiris traka ugrat ukam sa sakyo kama kaw karo na karo na kaw kanak aram tasi waist pero Dios ha ukam perdo na rakita nis kama raki ukam pi Dios ha ukam pi hacha ukam sa sao na yako kama kaw karo na kakan aram tasi waist ukam raki umar sa no ayos ak nas liakin skulin ang spokan tatak sa nak pero ukam pi tawa ita ni Dios ha kuna iman nuwal pin sa awin na kanas ukam ha na yak sa nak sa basa Pero haniw na yak sa pagti Diyos ang pisk sa puros ukam sa kiyo sa wairis na herman.
0: Ukama, walik hermana po rin taniway ta kichuro. Kung nakas kis hermana kamsat asinyak porque sa tantanya hermana haniw na maya kiti. Umas kumat po rin taniwarak ta katokero maya usabim piyat kichurusa. Aka sa tant irpurut anita mats katok awarak te ko milagr kachat kusita isaraway khatak yakita puriniyata. Pirichak kusisita kumaraki ukamaya kalugarats kut karakta khamadar mana. Walik purin aniway ta kutiri na kans wala at testimony na kampi purin okta singa kita o amad hermana.
1: Amen hermana ito akampi kims kut purin kta hermanos chasuk ampi diyos akmonin akmonan eka purt ea singa kita ni ukam sa usawait hermano.
0: Amen.
1: Kamara ke kao kawa na kamas kuna himan wawa na kapas akawarakan kamuso talyak tasi ta unhasip ki unhasip ki pero akar ufrin tasi rutap panu kata kutlihan niyo chakapin niyo yus diyos tatakin na may akit akar ufrin tasi niya sa ukam sa sakiw na yak sa wairis Ukam sa sakyo ko Dios at chani pinere karam ta si panta Dios na yao ko amare kita ni una Dios arus karint kare kiri Dios ang taki pangkayat pero hani churun po puir ta kam kare kate kira sa nakta ipachan kare Dios ang nakta pa pero uta kat na yao uras pero Dios awa kichan pa ipistan churus Dios ang nakta po uluras in sa sa
0: na hermana kuma kaukats port ane waita hermana
1: lahat port ano
0: Allah hawali kamad hermana Uksan humahrat ist arakta wali po ni walik po ni hermana purint ane waita yosi kim mauro hast walet Atesto na kambek porinta sin kakita mada hermana.
1: Amen hermano. Kama o kama kau karo na kirs arsta waya hermano. Humana ka sehi asa chamancha se sipka ki moan lija hasta karayo lignaro hukampis lijal lijo ima asti. Ay bisa yak tatak tut ischuk li hukampi u lijal hukampi humana ka herna ka sipka ki mi hermano su kam maurun. Humana ka roh dios hukampi rikumpin sabhatam hanwi na maya kanawi kanita kanu. Ani wina maya kanit sa sa na yaku charo na kampiyo sa white ko mara ko na kahal Chuyin tu panera, Dios, aguca y obtun, paros, pucharos, panagata, que pancarquín, cuatro cama en las maquet, lantas, anaya, pachipa su cámara, kit, pero Dios, a una nagata que juan, nagata, chuyin, un tay, apitan, perdón, apitan,
0: gloria, Dios, a
1: un sawait, pero hasta que más, Dios, santa, que pangas, que hubo, con Dios, a white, a su white.
0: Amén, amada hermana. Valik porint anewait sarant askaginyan taditum pik hermana.
1: Amén, hermano. Charuro Dios a 20
0: hermana. Amén. Bendiciones, hermana. Taditum pik hermana.